Tuwajingin daw Ahon na gari Batir siya saks Atam malal siyeng Tuzit askifuna Kinif na fiyaraga Una tu na grashin Bawka wishalanya Tuwajingin daw Ahon na gari Batir siya saks Atam malal siyeng